Kawagakunag, magina ako kinaku. Kawagakunag, magina ako kinaku.